Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to bring down. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.